ditu di sarwo pranine sarwo baweto tuahide sangiang ayu peragoyan sangiang atmo.